ni gbogbo ile te ti ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ose ikun fun opolopo ire adua ro yi bo ko se gan te ibi te ti ndo bale ejojo ibi kan na lojojumo nto ba mu je ibi te ti ndo bale lojojumo yen amini yen pe o ti di pepe mo yin lowo and e wa gbe to daju o le wa ni bi pepe koju o ti o idi ni pe ewo ni oju ki ti pepe so ni bi e do bale si yen wa ma yi kan to yi ka o si e gbe orin yen soke pe oluwa mo gbe oga o ha loni monday oluwa emi gbe oga o

it will share. Egypt water be going your machine. For Monday to me. Titi lai lo pe mi lo duwe. E yon mo lon. Ha yon ni la wey. Bo se nja de lo lo ni ojo aje. Ire bo bo ko subo le kanan. Anu bo bo ko subo yi le kanan. Ola bo bo ko subo yi le kanan. Ibedi de bo bo ko subo yi le kanan. Nje ojo mi. Nje o se yi. Olo mi yon de fun mi. In the name of Jesus. Koto di pe mani ka ki aleluya la meje. Bo be yon di den le. E wa bo. Nibba taba ki aleluya meje itan. Wa gbe orin ope si wa lo mu owo temi o so tele si enikan le wo lowo ni gbogbo ojo Monday ni mo mo so tele si owo ani kete tin ba ti so tele si o fi owo yen pamọ a wa ninu bible tabi ke fi sinu ibi te ti le mo fowo kan laaro titi

Jesus. Ninu ose yi wa owo lo. Bo go se nje ti Olorun wa ni owo lowo lo se yi wa ni owo lapo wa si owo mu lo banki. In the name of Jesus. Owo gbo Oluwa.

ti yin na te fifi lele owo te fi ran mo ibi ni cast it out lo sey abayi bi ti won tin ronu ikan buku si o lo su ati loni mo duo gege bi woli olohun wa foke ni igba marun ko yi danu oya baje in the name of Jesus.

0: inu igbo tun wi be e gbe gegegege o dinu asale ero ibi lori mi o dinu igberere gbogbo eni to ro ibi ni olori ero won digbo o digbo o digba o digbo ki gbogbo lo in Jesus name why won't you answer in verse 20 in wa o si ma wo bi adua ta won da kon mo re egbe momo yen si je nsi yin lo
1: be o pe mo dupe pe momo olorun ojiji mo dupe pe momo ijo e lori afefe aipe yi won ti so fun mi pe omo lo ma gbe mi lo si ilu oyinbo sugbe mi ti mo du oniwaju yin omo po lowo mi o ti ye to ye ni nkan ti mo so
0: won ni omo ni o gbe won lo ilu ebo en ti an lo mo gbe lo ilu ebo ti o so mo lowo
1: mo ni ore ofe lati inu ijo yin ninu lomo iya mi abikuda iya mi mata omo marun ko kumo iya mi
0: omo marun
1: baba mi iku won yin ma wa nwa ni arin me si june mo to ti ni eto meji o ni iya ni ko loko ikan o ni yawo meta won yoku agbalagba ikan te to jako bi wa o lo si lo yin bo de na lo ni fibroid lo ku lo pasi
0: so awon ti an dagba yen marun lo ku lowo momo yin ah le ra o ibi mo fe ti mu nkan niyan mi o ni le gbe testimony momo itan mo ti fe gbe tan lana na bo to ba do la ma gbe tan enikan ni ki le fe mu jade omo marun agbalagba omo to ba lajule to ba le gbadua ti won ehan le mo ni arin awon eniyan mi bibeli ni eniyan ikawa omo baba kan na le ti mo kai joseph omo baba kan na ni won won si ti gbimo bi won se padanu won ti pinu pe a pa ni so obi bo se nje fosun inu omo bele ran ni anyone go sing kaka don't tell them that the people should die don't ask them to pray that they should die leave them don't worry if you don't kill them they will kill you before you kill them bo ba pa won wa se pa o to di pe won a o si ni jala re o se ohun ti n dun won ni pe je nso nkan fun won iwo to ni lo ko gbadua yi iwo to ba lala kankan to ni vision kankan to ni to fe da mo wo wa ran bo awa ta mo bi ta n lo awa ta mara ti o fe fi wa da laye omo marun ni arin odun meta won ti so ya ndaje fun re tele and in to ye ko accuse aye si won si accuse ele lori enikan ni akuguraje ti n ba yan je na are teyan seje no in ti won pe ni aje okan ni je be inu ni aje wa eni ti rero si o pe ko lo ajuko mo de mo eni to so pe kawon omo ri o teba ki won mo ro be je eni ti won pe laje ni pe eje ko mo

cleansing. Or what ja won ni erongba won ni enkan ni ah ti e se superstition se dodo ni mo wa wa ran ja wo se odekun le papa let ti pade mi ni ago mefa laaro yi lori Facebook, TikTok ati YouTube ara re ko gba yi pada o ya gba iwosan ba ba ba ba in to le se tele atose lo ti bere si gbese agbo awon eyan kan si meji ipele eyan meji fun program tola bi n ba re eyan 39 enikan ni se nda ko 39 ati eyin eyan 42 o le fi 1000 ati 500 ele ka fi se program tola o ti da gege bi ore eyin te ba ni da mewe eyin na san temi olodun ba fi si onu o ri pe iru awon owo bayi koni je olojumo ko si ni je nkan wa fi dara loruko baba to ma ati temi mo bi o se ni yen e je wa won 39 yen e je wa won 42 yen 1500 gege bi ore pe e fi se tola woli account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Olufe don wo ko wa wo nu we job 24 oni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni asifira emi e kan fi furugbin ore loju yin ma ra jeje ma rowo ma kole kan son to fe se pelu ibubo.

Jesu Oluwa wa egbo ile sa gbogbo awon emi ti man daye lamu loju orun won mo gba kan lowo eyan bo te yo ki funra ogore eyan lo mo son kanu loju ala aye ma dan lamu opolopo eniyan ni won ni irupe to dara sugbon oju ala ni won ti sakoba won alabajo Jesu pa owe nla kan ah tin ba ti ranti

di di o be ne eya mo ni ye ti o me ra pada ta ma lo ni ose to nbo ni Friday ni lu fa pe to se se pataki ti woli oni ko pe se matu atororo iwo lo pe se o me ra pada fun are be ne o de ni ba se ma se loruko Jesus wara no ba so pe wara no ba wara no ba in the name of Jesus wa de se bi oba o lojo bi oni oni wedding anniversary mo pray fun yin je ki anu olo atojure re ibuku atun wa ni onojo ketala je ki agbara lohun ko wonu aye re ni oruko ju ko wonu aye re ko sile ko ayo ko wo gbe awo re ko sile ko ayo ko ra anu gba ile re ko dura le be ni yori wa de se bi oba yesu oluwa wa te oruko awon celebrant wa nbi Mr. Emmanuel Adejuwon, happy birthday to you. Ati Erigbemi Deborah, happy birthday to you. Loruko Jesus e Maria Nuba. Bole Maria Nuba. Happy birthday and happy wedding anniversary. Bugba